Lingaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri. O tumbayano po, agangaw ko mo na rimonu na po. Sundong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinu-

0: Ponsiko.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Ponsiko na po nga ruhay pulambos. Yolo no ito sa ninawa, kano membros Ponsiko. Ikatay ere. Ponsiko, kanto kumadulong suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanong tako kumadulong suway, mongusikod panghupan dialo. Ponsiko! Ponsiko!

ay sadya managu ang kadat ito al panisan. Antakan El Nino itim puliti o suhatanan no ang pikikirag katilombos gisang taong piso. Tumanod pangantangan babaswago. Antakan El Nino na pubay no ng amilag karikot rontog talugad teka adalan kulugad dot antok tulan ka siyam gisang tulan ka apat 2023. Antok timpong ka panaw panisan awid ati antakan liod na paingkuropo kantakan ibagal magalisun to sawot adalan kalaso o Korean wide kigunod kusan kapya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan. Kailog ko ngayon pasarili.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga osong kuro kapagawit kabalingkangan, lobi otopot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu. Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw da magikinongaw manikid timpo o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang o nga opirait right. Romutono tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso onom teko iso walu. Osiri bagatang osinang om osudongat gatang.

0: Ano ko pahin mo na? Gusto ko pahin na.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mangyay ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masuk ko iti bawang ay.
0: Ay, waro mo nga. Tamadan ko na may pa sa bawang. O, sunang magyat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila, nagid, at masoy bawang. Ay, sasala, nga, intan bagya. I, may bagya dit. Aw, oh, puso mo, dap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Irin, nagidat pa sa nang may pasod sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pa nga, amilang may pimpanaw, lalabi pa kopya iti bawang. Kapasal nga, gumuot, kanta kanita kopya sa nang kumaysa na pa nga, sigarin, arikatan ka lumpadang nga, ay sa tulong ka kita. Kaduan na pa nga, otuangan ka, ay sa tulong ka kita. Kurwa ka na dit, kawuyan ni taas, ay naman, palis, ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pota daw ako dah muli.
1: Baham ka na na. Pota di ka muli.
0: Ay, bah, kana.

0: Eh, tudo kayo pagkati. Tudo kayo po. Ay,
1: kon. Nakuro, nakuro. Dapo, dapo. Harap po ti WhatsApp da tambalot. Dapo, dapo, dapo.
2: Hmm, da kayo na. Magitarong akta ko umiagalit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Da kayo.
1: Harap badati paguhatan da tambalot. Dapo, kyo.
0: Dapo, hindi.
1: Basa ako po ti.
0: Dapo, dapo, dapo. Ay. Oh, gumukno. Paguhatan na tulunit ti.
2: Ku na jadi kono di kepian artis de bae na kyo
1: amo bogianga adi bogi ma ogumu na gina kago group do WhatsApp
0: oh si bukti Instagram po kago
1: tinna
0: TikTok po kago
2: adoy do gi ma kyo kana matu ge pemugunan de bae no kyo mitorunga kami agali minso do kawago
1: Untung keadaan pun damot ni teh
0: di ngurulan di yang sila ginawa.
1: Eh, Rino, gibo. Ikah, ano lo?
0: Kon, ikah mo gaya mangat lo.
1: Ang pay ko rin po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gaya mo gihumihum po.
2: Ogo mo, nagiba tambalot na hinod. Alipon do kayo do nga. Mangangat ko gaya miruba. Alay, dano ko piruba
1: ka hom.
2: Say, rano po nung kapiruba ka piturong akam. Eh, nakawago telepon. Tabuangan do kayo. Takyadan po bagyad taruhan.
0: Siyo, ay, nagiba kayo. Siyo, papa. Adi, nakopi ko na handphone ko.
2: Iyoko nga adi na hila na. Ako na mati mambalot.
1: Ay! Dagi mo ang kadabagera di no.
0: Kumaos di ka po yung
1: sila. Kumaos ko po yung gyo.
2: Kumaos na di.
1: Kadabagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balan jaya ko din.
1: O, di jirin na.

Bon, pasti ka tukar kali perang di T Radio Malaysia Keningau FM. Karangahan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu megahertz. Pasti ka nagi kumadi ko yu di tema kino dahai maya aplikasi RTM Klik. Abah mata pinai ko. Pasti ka nagi montak di ko yu ke di nakasiwa tema mason maya di T WhatsApp. Iti manta diamankan salam Malaysia madani kumadi ka di Jekle. Ko bisa nangan kumaraja Hilo Konti manta doku kampung Baginda Keningau. Mamasan ko pisanangan ke saben tada ko iso kuma tuin sana na mau kikino ngau kasiya. DJ haro timpo kupi-kupi kia alay na ano ko ngay kupi-kupi tu kay. Mambalo ko dah mama natigari manimbar da sundait dilo. Arasa ko kakawago kia. Tulun mo ngay marambot kan tala DJ kasiya tu. Aw kontak matilaman kan. Umbalan pakawago kia. Awit lagi manta di Pudin pamarit kuno pas sundat di tenunga tinggorud kasya tinggorud aw kontak kila kita pinay harap patimpo umbalan pakawago. Omiti manta di Nelson Stephen di Kampung Ranggo Mapinapin ko bisa nangan kesaban di Jekle ko om nagita insanan mo kikinongaw alam sanda holidas ngawi menimbar ko di sundait kasyo iri darun te kerasam kan teri DJ ponsi ko ka darun te kerasam kya mamangkis hilon nulu orang au hilab bawang au kontok ila tabinay harap patimpo mantak di kayo mamusaraw-saraw da sisimbar kya pagulu da teman imbar kada lihuai minum pada kupi da kasaban ditik ya. Wara tulun sekira da apa nak kaya nam da kupi ngaku hai apa gen na kopi yang menimpun da tadau ya. kada nagi lihuai makan da kasaban te kesarapan pagi kan baras da suai. Irih na pati penting kita pinai. Manta ko po pagulwan na iti hal-hal di temagawi toko lidasan tinanto ko kya. Pagulo manimpun toko dan nuna pakaraja man toko taguangot ya tadaw diti. Mamangkis hila nulu orangaw hila bawang. Para na po ha sisimbar di kayo. Mana pa di kayo patada kya. Maya diti WhatsApp Keningau FM. Ikusungi sa siam 5-8-6-8-6-8. Kalau patu milambus mamalhis ginawo, makinawa sinding pinataamku, manta di Norzizi Safira. Ito na Radio Malaysia Keningau FM, kuhoy aramay bo.

papailot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando ramuto langkot panamangan kadat pabinsaba SDCC dito kaban doon ako panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka whatsapp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Ya, kemisenangan.com kesua bentuk binai ko kopi rongau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit kesuaban. Kalau musim di ruputan kong ayong ayat tawan, mga takat na bay na?
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitong kiadan, eti na Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya.

0: Tilabus makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Eh ako dohim gabin mantab kampung rampon tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy arama.

0: Jam kau pada misa dua na pada mono minit ke Sabon. Pasti kau kuma di kau YouTube kakali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal kau ime pada ho DJ Clay mang baluti kau yuk ya gisom jam kau pada dua tangga dau di ti. Pai kau rapat tapi naik kau ngawi pasti kau lagi kuma di kau yuk di nak siwa temu masan ke Sabon nebai na Maya di ti. Facebook Keningau FM Meti Manta di Andong Junis Laim. Hai DJ, kopi sanangan ke Sabon tapi tada ko iso ke Siti. Kopi sanangan lagi Andong Manta di Timbul sanang ke Sabon ke Mata Isanan. Kopi sanangan paparalan ke Raja DJ Kle ke Siti pun siko. Om negi pasiko negi kumadi Justin Gaim. Om negi Maria Juhan. Kopi sanangan ke Sabon tada ko iso om tapi pibabasan kumadikah DJ Kle. Alansan Olidas Kasasari miapai barakat tegumu kumadika DJ pun Siko Kasia, Posiko Negi Kumadika Maria Juhan. Wanto pinaiko waro petimpu kya, wanto kedika yu da temu mason, manaku waro pasan dikayu, madikayu pong kapok kumad paganakan dikayu, kumad meluhing dikayu, kumad tambalut dikayu kya, mana tu waro ditalai, no au nerubaan, atau eko di lost contact kan baru sesuai kya, mana tu sungin rongo ngawi da radio keningau FM da timpu da bay no, ah, kerongo na pedahai ngaran dikayu om, memason no om. Jejak kasih kan beres dah suai kya. Baik robot tapi naik ko ngawi ko mari kayu di alain na nak rubah ada paganakan di kayu lebih pemeluhing di kayu kya. Ihumo di kayu timpu sundung oni ba timpu ngano di kayu ko siwatan diri montok de terumuba ada pemeluhing di kayu rumuba ada paganakan di kayu kya. Bahama jam ko pada miso do telunah pada minit ke saben detenu kya harap pira peminit orang otak otiai ababayan min singiloh karena titi min singiloh baru sedusun megal kasasari nuna popin singiloh antak ada ke saben debay neti alan sanda kanu manahak dat ada tiga hari manahak dat toilaan kumadikoyu diterohian na min singiloh diti baru sedusun lelobi pokuma kumulakan ngawi kya. Apa gelu lagi dah makin nongol dah apa bayan diti. Mani kayu po sedia ngai tengok buk-buk dah kayu. Tengok pensil karatas di kayu. Nuna po pinsingilan toko tadau diti. Mani kayu po surato maido moidat au di kayu olihuan ke. Amagi sesuai pinsingilan toko tiki da minggu. Tiki tadau ko isok. Jam kau pada miso telu na hapod minit ke Sabon. Mogi sesuai pinsingilaan. Minggu da bay na suai. Minggu da rumikot nga suai. Kya? Eri na kasenangan. Ada tabo bayan diti. Tu minsingiloh tokou. Diti boros dat kau basanan tokou. Moida au atagak tumanu da timpuh lumuyung. Kya? Kapasarahan lagi kumada kumulakan ngawi da bay na ti. Teko tengo suka da wagu ngawi da bay na dit. Muhang ada minsingi loh di tiboros toko iti no timpu. Montok ada minsingi loh kya. Kada toko tagako iti boros da tinaru toko. Bahama jam kau pada miso talu na hapad minit ke Sabon. Narikot na ditimpu da bayan ati. Kana umi kinongo toko di ti ababayan minsingi loh.
1: Na malat kabus da dusun.
2: Haun?
1: Ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut da dusun? Angin! Apa gulo pangudia? Kay dua ka na dian pangudia?
2: Aday, agang ngaw kau na. Asa nang nagin makinangaw, ababayan min singilo in Keningau FM. Manikid ka raw isa, jam ka pa ng isa, talo na pang minit, kasuabot.
0: Ababayan min singilo.
3: Diserang ka saban ka pisilo at wago mediti ababayan min singilo para sa dusun. Kapisanan ka saban kumadika din si Maida.
4: Kapisanan nga nagi.
3: Kapisanan nga kumadika din si Kle.
4: Kapisanan nga nagi.
3: O kukuro, guro. Oh, gabar di kayu. Ada no, bay no.
4: Ayok, tadi sumimbang tulis.
5: Bagaimana nanti sumimbang?
4: Suminding. Kaya aku suminding. Oh, senang bagi hati.
3: Bahamat. Bay na napatik ya. Maikin ang kong ngawi ito ko'y ababayan na minsing ila mangila ako diti ngaran-ngaran na rapaon matitibay na ti ancient lang
4: rapaon dito kung paro ka beauty o po'y
3: rapaon dit po'y nguwa
4: kubasan po rapaon nga itroon
3: yeah. Eri nagi tayo sayur buah kan bar sa malayog ya rapaon dit po'y nguwa may kupaguluan na
4: ay kopyo
3: iti kamayan dat bendi.
0: Oh,
4: bendi.
3: O tumayan ako gumatulong dat akay latid dusun.
0: Ay, ito magkabiyo.
3: Bendi, yeah. Dusun na pan dito nga gandula.
0: Ah. Gundula, gundula.
4: Nakuro to gundula.
0: Harga.
4: Gundula.
0: Landir-landir daw.
4: Oh, kakiyo. Irinig iho.
0: Masarap ko diri kanton. Yahay na pamatigay alam. Kasang tandok ka.
4: Ani?
0: Ikaw ba saan kiyo? Oh. Kasang tandok ka.
3: So, ay, sanong matitid akadan dat pagulod maganak nga makan to kapat di.
0: Pagulod maganak? Mala.
3: Mm. Sebelum so, kamu beranak.
0: Kadi.
3: Baik kait.
0: Bersalin. Mm.
3: Bersalin.
0: Oh.
3: Miakan beti. Sanang oh. Nagpapasilan na tanak ka, dukutur.
0: Oh, pumalakiyo. Huwag mo po ikasanang ang datswati. Isa dito wagon ginoylaan ko na pang kakawaan. Ano ko piyo? Mo ting makakagiyag kulit titilis.
3: Oh, Ani!
4: Ano mo yung pag-ipon mo?
0: Gara-gara tang mga kanditigilis sa palumis na kulit.
4: Gatay ako ng mga kanditig. Gundula.
3: Gundula. Bendy tay ka gundula.
0: Kam ito yung kuro magasak kila dit asada pa kakanan kiyo. Ma, oy.
3: Kada koruay dat magansak iti. Agalakan pon terus dat manano anano.
0: Magal di kiyo. Pasamayan dat nunu ma.
3: Ya kan apa ti nga akan ung kuta bad man ko.
0: Oh, man ulam kiyo.
3: Oh, man ko.
0: Dada.
3: Ati ako kota lang.
0: Loson.
3: Loson ako na di. Ma'am, kumadua na po. Angel lang.
0: Oh, kumadua. Iti na po nga. It patola kadi.
3: Mm-hmm.
0: Patumbayan ako dugo mo katutun di ti patola kiyo. Awi sa duot piswayan na ngarantid ko basa na puno dusun nga it pisula ka.
4: Pisula.
3: Oh.
0: Pisula. Harat swayd ay lando kayo ka boy.
4: Kanta kiyo.
3: Ilan na kanta.
0: Pisula.
3: Pisula ka.
0: Ko basa na piyansa kundi iton tolu kiyo.
3: O tapat. Man redisa kiyo. Redisan pam. Yan ang pati nga. Guringan ko pa iton tolu.
0: Oh,
3: guringan ko pam. Anon ko nito talo man ko naging na paso pisamaya. Pisuayan ko magansak.
0: Oh, kiyo.
3: Ika Lisa
4: sumusuhot takaray iti timun tay ko sangop sunong mati makan da sangop oi.
3: Oh, tapat ko piyo. Timun tay ka? Sangop. Sangop kat bersadusun kia. Tinapat tinga haran urban ko
4: dat. Tinapat dat kulit kasarit ti.
3: Dokor tur dit pipira taun ni nakatalib. Papain siriba dat gula iswang dat raha. Namunigi kolesterol.
0: Oh, nombalan no?
3: Om nombalan ko na.
0: At?
4: Olidas ko na di benek.
3: Olidas kokoh. O sunong norah utilis sa.
0: Akanon to magnya o sunong
3: ito.
4: Irin hagi ho.
0: Iti nakasanangan tit sangop to it au tagalat ansakon
3: ho. Irin hagi.
0: Taripan no pamakanan no.
3: Irin trip-tripan to ko palat kulit daw ha. Manta ko na singap-singapan no pamakan.
4: Oh, irin
3: hagi. Sumusot ikamayan na tomato.
0: Tomato.
3: Oh, tomato. Ara tomato takaya, ara tomato takada nga isa yang aran iti. Kemudian dat tambatus kan bersadusun teka hari ni karet dat kambatus ka.
0: Oh. Tambatus teka kambatus.
3: Oh, tambatus teka kambatus ka. Tina pangasan ng dat mantu ko silia sebagai dat gerde
0: sambal.
3: Sambal. Mantra da said la dat ko riham. Mantu ko no sinasinayam. Mantu ko no pasapa ko dit sadad osin encil na.
0: Oh.
3: Aray. Tapon ka
0: garang ka
4: dilosun. Lawson
0: na di hati. Sunong mati tapabayan to kumbay na kiyo.
3: Tomato teka tambatos teka kambatos.
0: Ang pamusarahan yun mo gosok
4: na. Eran nagyakangaman na magiruruhay ng tanga daw.
3: Ang tanga daw. Sumusot, Angel, ha?
0: Iti na pabay na nga it labu kan malayo. Labu, tayo kadusun na pa na nga it tawadak. Ito silaw iti daw, kiyo.
3: Oh. Ito silaw, kiyo?
0: Ito silaw it atawok.
3: Oh, asan ang matitid man buburay?
0: Buburan.
3: Buburan.
0: Anong gyari? Harang naging mamansoy dit kuy, kiyo man ta dit?
3: Oh, tapat. Maluntakon po manan na ang sakot man kukusok ba rin dito ko dik ya kukusok na tako Asa mo nakakanakanan Injil lang. Tungbay na to. Asan to?
4: Masumusot
3: Injil lang. Lisan.
4: Lisan. Lisan. Na di mayo boy diti osyan no. Masumusot. Mega lagi diti nudi labu nga iti na panga labu air. Teko tau ka.
3: Oh, tepat.
4: Di piswayan diti di labu diti nudi. Tawada.
0: Oh, iti na pedaw nga ito purak dit naro-naro.
4: Oho, oh, yung anaro.
3: Oh, oh. So, nang matitiman supay.
4: Mm-hmm. Mandi kawa, kumulot na nun.
3: Tulang, tulang na sapi. Alala.
4: Alala. Alala. Kada, nakati. Pabos na
3: matumakot. Labo air tayo ka, tawo kaya.
4: Tawo.
3: Paningidahin nga, tawo na kaya karetan nila. Tam,
0: haro na. Tito, orikos.
4: Paparin, na pala nga hari, jadi yun dat, ipiana na to si. Oh, malam.
3: Oh.
0: Ako bala ko di lahi dit pianan to si dahayam tau dit no pinakaring no
4: dagi
3: nila I don't know utang kang ko
0: tau it kamping kuri ro pinapaka dawid di mana nagay duo it suang idi ke luangan na ta nga pin
3: oh
0: di ke
3: oh no ako puno ko man lagi to eh sumusot di kamenda kundur ke iti kundur nga rapaun na giti. Baru sekarang pun ada dusun nggak gerok. Gerok, tapi kau gurawuk.
0: Haran ki kereta ton semon ka.
3: Ah, haran ki kereta ton semon tu, kau ini mati. Oh,
4: itu banget.
0: Ini nak pilih nomor satu.
3: Ini nomor satu.
4: Haran
3: ni kau pilih. Mina ki guring-guringan itu. Kau hendak mana apa patu bunga? Samayan nu apa pasamayan nggak?
4: Pasamayan nggak.
3: Ya, dapat ti, maki kena ngokong ngawi nggak? Man ku kering nggak? Paisada. Mikael kait sadado terhad kering penam mana pasamain temen pasamain temen tutukan tutukan dan layan tuku dingake
4: kuhoi
3: semasut
0: saya nadir
4: ika kakak aku.
0: Oh bayi nuna penting nggak terung
4: di aku i terung
0: mam kau bahasa adat mama retet bin terung
3: oh tepat enggak apa ngaran sesuai lah
4: dari lana kanto
0: nah harus aku main sesuai dia lebih terung lung dusun
4: nu
3: tam
0: aku gak nukelo oh kinomol
3: oh thank you
0: oh bintorong karat itu dahin pak bintorong karena apa nggak kinomol
3: oh bayi aku nugen kayla ay
0: oh degimah
3: eh usia tumayan aku
0: oh irin dan
3: tumayan aku makikina aku nggak bayi nugen na karang aku
0: mekala tuh penang hilad tempunan di obas diri nga kayla
3: oh bintorong tayka kinomol kan bersesuai ya
0: oh
3: ay tinapang
0: ay tinapang ay ikigari ikirapaon
3: Torong teka bin torong. Tahurin ade?
4: Tahurin ade kan teki ya? Iti peria. Teko kurunsong kan dusun iti. Peria apa itu?
3: Senang senang no mati mataon guna pa makan te.
0: Apa kasangal kun kyo?
4: Ito.
3: Mataon guna pa makan.
0: Harot apa tuad pingkur mengingkur ilat apa itu ka aboy?
3: Ung kadaman makan.
0: Nui.
3: Aboy.
0: Nagiwot.
3: Manta kau pupuai we iti pria manta kau rendam ada ka pupuan tong magunuweg manta kon perlatay to sid to kuri
0: oh okay.
3: Kago kasaruan at migalin dila amayin ko rin tapay
4: ano kapiya
3: ano kapiya parimanan dit sigara it ano kapiya abas makan na tapay nga migalapan ako nga mataan ko na pala mga
0: kan. Naman na pa kiyo.
3: Ako naman po. Bayangan na pa mga kantogo lang ha.
4: Nagima.
3: Tagak na lang upright. Mamika na ka piyapinsingilan tako. Kada iti binsingila habara sa dusun. Iti sayur buah tayo karapaon. Iti paingwa. Ito daw bayin na kiya. Nupagot pinsingilan at mingudo bantal. Pansiko kumadi ko yung aduwa kiya. To nakano dat mangandot timpo memurang dah hitin konti kasaban bay na kay toronong kopiyo kyo no pa kag pinsing lan mga dumadal kadaliho ay managita daw kaysa jam ko para bisa talo na pa minute kasaban hindi ko pa damat
4: bye abo bayan minsingilo.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy. Kaninga FM. Hebat am syoknya.

kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinarere kapam mineral. Luto babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabalay pakibabasan na kaingar, rupaminawan nirono makakapanganan.

Iyo, rayna ti nak suka nak tahu jam koperam bro talu ngoper ngah minit ara mamai oro kasa oro reti dongo peram sa hari bulan sila kasiam 2000 dongo peram tal onom bukan ngongangai kana boy kamu mah boy mo kondo kulangan sila poyo takau rasila tengini po sila saka sila bilor 2000 dongo peram onom kana lima nan takau maka suka nak takau ra kapaparan bilor 2000 dongo peram onom ti ondo siam ngoro poyo takau ralom sila sila kasiam tipu ukat ngangai melasan da ondo sila kulangan sila pulo apoyo mopongo sila kasiam ti sila kopor sila koporamsa sila koporamruo moko mokondo talungan sila poyo ukat ngangai melasan da sila mokondo talungan sila tipu yo gama tigripo monsoi monsoi banyak kayakan takau pogonongoro il alungin kaligagan ruinan takau atengnipo gama asin takau ria ke kapuno gitu yang matang tojo pugat ngongangai karuo inan maliga kaligagan monsoy ilalain mangkan no saka mengamis kanan takau ayuk atiganipo katangan tinayuk gama asin takau ri aki kapuno saboy suku saboy boyno muluk poyera bilor 2000 dongo paramanom ti ondo magumak takau bilor baguan ya gini 2000 dongo param tuluk paugat ngangai am. Yo pemin kalilani mengatur kau rabilin bilin min ra WhatsApp mai ra umang sak siam limo balu siam onom balu bungat ngangai umang sak siam onom balu onom balu reti ragina ti apa belen ku ramin yang gini logo logo gata oro reti logo susuk gata oro reti mamar no siam garingit balu garingit siam ngoperam tuluk ngausin sak kilogram gata kalau inu great kasa yo gini limo garingit dong ngoperam balu ngausin sak kilogram gata kalau inu great karuo apat ngaringit apat ngoper apat ngausin sa kilogram kantalan gret kasa limo ngaringit talu ngausin sa kilogram kantalan gret karuo apat ngaringit operam siam ngausin sa kilogram sikarap saringgit dongo operam apat ngausin sa kilogram amon galing-galing ni logo rusi karap ti limo ngoper ngausin ayok aray na ti nakasukut na yo saringgit dongo operam apat ngausin sa kilogram agama rais sumingkot or logo ru gata ti pagugat ngongangay. Yo, melasan kondo ginagay guang hara oro reti. Kosan rimba din sikop guang mu ginagay mu guang ti. Amsun ni bagoran do rimba ri Petrus Lotos wawason kuyak.

0: Yo, gini na ruo rimbay bago na rome natin ni rimbay ragin natin rimbay rinistan ng tama ni impin rimbay ningalan ang dapat tayo niyak pansuwayan to rimbay ragin na nagkita ka jam kasa dungo para mapat nga minit ara tanga roro oro kasa ti sang kinolo nito ramago no morong omin na inatangan pamahunan may mabaya ko orang mga day DJ Ijal jam kasa talungo por nga minit ramago no
1: nakapanay ka okay ah. Apa titik ruo nga juta mamagun Malaysia manguma arka pagkanan mental. Sabah namati kerapiatusan masawat tojo sinunurut tanah pasisimpungan Kuala Lumpur am Kelantan. Ilondo kondo peo pantup ke pambujang matasu mati arka pagkanan mental ti. Kapagkanan mental salah kekapagkanan misa sangulun ke pampribadi. Yono kapagkanan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang matasu magalarao kapam kalau masaga membal raatanatan pai takau pongkoror pakindangan takau tirongot takau memagun ondo maluoy makasi masaga mangkirongong am maluoy mangindangan
2: pai lerai itarigilin mo yun mayara wasap mayara numbur kusung sa siam limo valu siam onom valu onom valu.
3: Ako i Joseph Talin Surangking, kasi na mapasaway rarago kasi nakaungay nga itakaw murot na atiak into. Malansan ako rin yun na marajin kao kapam masaka kao mang kirongo ko takaninga nga ano murot takaningaw FM di. Paring ko na nga rin yun.

0: Yo, jam ka sa apat ngopor nga minit po yo. Reginati, sakap po yo. Reginati, mokondo do ngopor nga minit po yo. Pagaman ta kao monsoy, rajam karuo ramagun no. Mabaya kao ramon na natagan. Pagaman ta kao monsoy, pokonong oro, intara oro kasa sa sabayor kalimo. Paimin kaliani, pakita kao rimbay-rimbay, maya ra Facebook, WhatsApp, amnaik magun no. Jam karuo, olol, jam karuo, maya ra TikTok mai. Kosan mapare sa pangkiragakan riba rebe takau ro reti rongo takau ruo poe rimbai
1: kansan sumuku ra libung nu keningau rais mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi siam ngopan mapat titik tulu MHz kapam ra RTM klik
0: yo rimbai tori Jimmy Tai butitin kandaman am rimbai tori jontanisin mantangi aku.

0: ang Kinoong Radyo Kaningaw FM, Hibat ang Onsoy Kapiyo, Ito Ramon Kampung Dilis, Anang Bakar.
1: Yo, mo kondo onom nga minit po yo. Kasalula pagayaman takaw Monsoy bungat ko ngay. Rago takaw po yo rimbay resulti rondo rimbay Fred. Nataman ni Peter Piong Vinsalop.